0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Kung hanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain ba kaha? Ayaw na pagantos. Aniya na ang iBerry.
3: Ako si Anna, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katambatan-on pa ko, taas ang grado sa akong mata.
4: Bili, di ko kaklaro, bista layo. Hasun kayo sa adyaw, adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan na ang pananaw, yabi maigmata sa bumitan.
5: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
6: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
7: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
8: Stop right there!
7: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. City X Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
9: Tacloban, this is the concert event everyone's been waiting for. Unfiltered, featuring the nation's girl group sensation, Beanie. The one and only Abby. And the Showtime Baby Dolls.

104.7 Dream Radio Sikat and 99.9 FM in Armagh City, streaming worldwide with Dream Radio at lawman.weebly.com. Dream Goddess, it's 922, DJ Parking Curves checking in. And of course, it's a hashtag TGI Friday today. Yeah. October 9, 2026. Kasama tayo hanggang alas 12 ng tanghali. So make sure to stick around and stay tuned. We'll be playing your favorite chill hits and relaxing music na napakasarap sa ears for the second hour stretch ng ating programa ngayong umaga. And if you have any song requests, shoutouts, dedications, and greetings, isend na yan sa official Dream text line, Viber, and Telegram lines with same digits 0921-419-6566. At yan na nga mga Dream Goddess, time for our Dream Horoscope. Ito na, alamin kung ano ang sinasabi ng ating mga bituin sa ating mga buhay ngayong umaga. Yes, Dream Horoscope right now, at simulan natin ito sa mga Libra. Sabi dito, kung kapwa Libra ang makakasama, malulunod ka sa kaligayahan. Iwasan pansamantala ang kaibigang Leo, Cancer at Capricorn dahil may bantang hindi magkakaunawaan at hahantog sa hindi pag-iinikan ng matagal. Ko. Lucky numbers and lucky colors are 8, 14, 28, 38. Lucky color ng Libra is peach. Sa mga Scorpio naman, kaya mong harapin ang anumang balakid kung buo ang loob at may tiwala sa sarili na dapat simulan ngayon. Lucky numbers and color 5, 12, 23, 31. Lucky color ng Scorpio is white. Sa mga Sagittarius dyan, kung hindi maganda ang nararamdaman, paniningil lang ito ng sa pag-abusong ginawa sa kalusugan na ako po. Lucky numbers and colors 5, 8, 25, 36. Lucky color ng Sagittarius is sky blue. Alright, para sa mga Capricorn naman dyan, sabi dito, kung may gagawin sa umaga, simulan para magtagumpay. Huwag magpahiram ng anumang bagay dahil hindi na daw ipabalik. Nako, sounds familiar. Anyways, lucky colors and lucky numbers are 2, 22, 24, 34. Lucky color Capricorn is violet. Sa mga Aquarius dyan, sabi dito, maksyon ka agad sa suliranin dahil kung hahayaan na hantong sa matinding problema. Lucky numbers and color 18, 28, 30, 38. Lucky color ng Aquarius is lavender. Finally, sa first half natin, sa mga Pisces dyan, kung may makakasagupa na walang paggalang, ito ay larawan ng isariling gawain. Ako, baguhin ang masamang ugali. Anyways, lucky numbers and color 5, 9, 28, 39. Lucky color ng Pisces is jade green. Alright. Yan muna ang ating first half ng ating Dream Horoscope Dream Kadas. Sa mga hindi pa nabanggit, abangan mamaya ang second half. Kasi may pa rin si DJ Parking Curves. Tungayan natin kung sino-sino ang pinagpalat masiswerte sa araw na ito. Alright, for the meantime, more chill hits and relaxing music na napakasarap sa ears. And of course, don't forget to send in your song requests, shoutouts, and dedications right here sa 104.7 Dream Radio. Coming up next, America with All My Life. Stay tuned!

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para hakam printing services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para hakam paints, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kay Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na 0919-089-7220 or 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Claro ang mensahe. Prime ang resulta.

Philippine Standard Time is now 9:59. Narito ang ating dream balita. Binabulaan na ni Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon ang kumakalat na ulat na muli siyang magiging kalihim ng Department of Transportation. Lumabas ang mga ulat na magkakaroon umano ng position swap si Dizon at kasalukuyang acting DOTR Secretary Giovanni Lopez. Iniuugnay naman ang sinasabing pagbabago sa gabinete sa koneksyon ni Dizon kay Senador Alan Peter Cayetano. Pero ayon kay Dizon, fake news ang naturang ulat at wala siyang natatanggap na impormasyon tungkol sa sinasabing pagpapalit ng puesto. Sinabi rin ni Dizon na handa siyang maglingkod sa anumang posisyong ipagkakatiwala sa kanya ng pamahalaan. Si Dizon ay dating kalihim ng DOTR bago italaga bilang kalihim ng DPWH. Yan ang ating dream balita. Ito si Paking Curves. Magandang umaga. Dream kada.

Nangangailangan ka ba hin tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha-campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, nganda mo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

Philippines Center Time. It is now 11 o'clock. Nakita ang ating dream balita. Inaprubahan na ng Senado ang panukalang batas na naghihigpit sa mga minorte edad sa paggamit ng social media. Ang Senate

Bill number 2424 or the Safe Media Access and Responsible Technology for Kids in Digital Spaces o Smart Kids Bill na ipinanukala ni Senator Robin Padilla ay pasado na sa ikatlo at huling pagbasa. Nakakuha ng 16-1 na pagboto mula sa senador kung saan nagpapatupad ng age assurance systems at paghihigpitan o tatanggalin ang mga accounts ng mga minor de edad na sa high risks na naimpluwensyahan ng nasabing mga online games gaya ng Roblox at Gorebox. Tayong si Senator Risa Hontiveros ang kumontra sa nasabing panukalang magtas kung saan binigyang halaga nito ang paggamit ng social media sa araw-araw na buhay ng mga bata. Yan ang ating dream balita. Ito si Packing Curves. Magandang umaga. Dream kada.

0: 104.7 Dream Radio Sikat and 99.9 FM in Ormoc City. Streaming worldwide with Dream Radio to clubandweebly.com.
1: Sikat!
0: Yes, 11:20 naman. Dream Kada kasama pa kayo si DJ Fucking Curves. Alright, mga Dream Kadas. Good morning again. At kumusta ang buhay-buhay natin dyan? Naka-breakfast na ba ang lahat or kape pa lang? Pero feeling natin kaya na natin harampin ang buong mundo. Hoy, ano daw?
2: Aray ko.
0: Anyways, mga Dreamkada, napansin nyo ba sa panahon ngayon parang ang bilis-bilis ng sumikat ng isang tao kahit simpleng video lang, simpleng sayaw, simpleng joke or minsan mga simpleng pagdapa lang na ko, oh, di ba? Boom, sikat ka na. Viral na, famous na kinabukasan. Pero ito ang tanong ni Parking Curves, no? Mas masaya bang maging viral or mas masaya pa rin ang tahimik na buhay na walang pakialam kung ilang likes ang nakukuha mo, di ba? Kasi aminin natin, Dream, kada minsan magpo-post ka ng picture mo, nakaayos ka, best angle, best lighting, may filter pa. parang 10 taon kang bumata tapos after 1 hour, nako, 3 likes lang. Ay, nako. Ba't naman ganon? Yung isa naman nating friend, nagpost lang ng picture ng ulam niya, adobong manok na medyo sunok pa ang gilid, 500 reactions agad. Nako. Sa man ni Dream Kada food influencer na ba siya? Dere, pero seriously, walang masama sa pagpo-post post, no? Walang masama sa pag-enjoy ng social media. Problema lang minsan nasusukat na natin ang happiness natin sa likes, views at comments ng ibang tao, di ba? Kapag maraming likes, happy tayo. Kapag walang nagko-comment, parang gusto natin i-delete ang buong pagkatao natin, no? Ba't naman ganon? De, joke lang. Pero Dream Kada, reminder lang ni Parking Curves, no? Hindi porket hindi ka trending, hindi ka na important, hindi porket walang nag-heart sa post mo, wala nang nagmamahal sa'yo. Sometimes, the best moments in life are the ones you don't even post, di ba? Yung tawanan ninyo ng pamilya mo, yung simpleng kape kasamang taong mahal mo, uy. Yung kumpleto kayong magkakaibigan kahit walang isang picture na na-upload, di ba? Kaya ang tinuod good nga happiness, it's not makikita kung saan-saan lang. Sometimes enough na ang ikaw mismo, happy ka, di ba? Ganon talaga. Pero teka lang, wag muna tayong magdrama dahil umaga pa, no? Ito ang tanong ko sa ating mga Dream Kada, kung bibigyan ka ng choice, anong pipiliin mo? 1 million views sa social media pero isang araw ka lang sikat or a simple peaceful life na maraming nagmamahal sa'yo kahit hindi ka sikat, diba? Comment your answer, send us a message or share your thoughts with us, mga Dream Kada. Ako ang inyong Parking Curves, reminding you na kahit hindi ka trending sa social media, trending ka naman sa puso ng mga taong totoong nagmamahal sa'yo. Dito lang tayo sa 104.7 Dream Radio. Your music, your stories, your Dream Kada family. And let's keep the good vibes going, mga Dream Kada. We're playing, after all, today's hit music. Yes! Gusto nyo yan, alam ko. And of course, you played some of your song requests as well, mga Dream Kada. And don't forget that you can still send them, of course. Wala tayong deadline dyan. Keep sending your song requests because we're gonna be counting that as a vote para sa ating Dream 20 weekly top 20 countdown.
3: Solid ka, pare Curbs.
0: Again, mamaya ng hapon, tutunghayan natin ang Dream 20 top 20 hits natin dito sa Dream Radio. And of course, it's gonna be hosted by our one and only Kuya Elmer.
1: Ay, it's the team sounds, Kuya Elmer.
0: Kaya abangan yan mamayang hapon. I guess it's 4 p.m. till 6 p.m. ang mag-start tayo ng Dream 20 Weekly Top 20 Countdown. Talagang excited. And of course, tuloy-tuloy pa kaya ng ating sound trip. Medyo marami na akong nasabi dito ngayon, no?
3: Solid ka, parang terms.
0: Well, anyways, here is an official soundtrack from the movie Forgotten Island. Sa mga Dream Goddess natin na nakanood na ng animated movie of how they represent the Filipino culture, no? Yeah, pretty much that's it. Parang ang nice naman ng movie niya. Anyways, off track na naman tayo, no? Haroy, Paring Curbs. Here is her and Liza Soberano with BRB from Forgotten Island. Only here on Dream Radio, Sika!

0: tickets. VIP standing at 6,990. VIP seated at 5,990. Gold at 2,990. And silver at 1,590 pesos. Get your tickets online at enigma.com.ph or grab your physical tickets at Summit Hotel, Belly Bites, and SM Save More. Don't just watch the concert. Experience it unfiltered. Unfiltered, October 17, 2026, Saturday at the Latest Sports Complex at Laban Grandstand. Presented by Enigma Events and Production Incorporated. And proudly supported by your official media partner, 104.7 Dream Radio.
1: Philippine Standard Time, it is now 12:01. Narito ang ating Dream Balita. Inihahanda na ng Department of Agriculture Western Visayas ang mga alternatibong pananim para sa mga magsasakang posibleng maapektuhan ng matinding kakulangan ng tubig dulot ng banta ng Super El Nino. Ayon kay DA6 Regional Executive Director Dennis Arpia, pangungunahing alalahanin ng sektor ng palay dahil sa malalaking supply ng tubig na kailangan nito. Kaya tinutukoy na ng ahensya ang mga angkop na lugar kung para sa rice production habang hinihikayat naman ang mga magsasaka sa mga kapos sa tubig na lumipat sa ibang pananim. Sinabi ni Arpia na mas maraming local government unit at magsasaka ang nagpapakita ng interes na magtanim muna ng mais at iba pang uri ng pananim kapag hindi na kayang ipagpatuloy ang pagpapalayan dahil sa tagtuyot. Kasabay nito ay sinagawa na ng DA6 ang ikalawang phase ng cloud seeding operations matapos makumpleto ang unang bahagi, bagamat nakadepende pa rin ang tagumpay ng operasyon sa pagkakaroon ng angkop na ulap at teknikal na kondisyon sa kalawakan. Yan ang ating Dream Balita. Ito si Paking Curves. Magandang tanghali. Dream Kadak.

0: Dream Radio time. It is now 12:57. Dream Radio!
1: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
2: Available sa mga branches Hit Pacifica Agrivet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and agrivet supplies din hihalate.
3: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
4: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw kay katarata. Ingon sa doktor, murag nay dagumpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pagmata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dagom.
5: Sulayipod ang bagong produkto iBerry Gold, na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
6: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Tacloban, are you ready for an unforgettable night of music, nostalgia, and timeless love songs? The iconic voice of Fra Lippo Lippi, Per Sorensen, is coming to Tacloban for Stitches and Burns the Philippine Tour. Get ready to sing along to the songs that became part of our memories, including Every Time I See You, Beauty and Madness, Stitches and Burns, Light and Shade, Later, and Shouldn't Have to Be Like That. Catch Stitches and Burns, the Philippine Tour on October 25th, 2026, Sunday at 8 o'clock p.m. at the Tacloban City Convention Center. Tickets are now available via Ticketmelon. VIP 7,000 pesos VIP, 5,000 pesos premium, 3,000 pesos and general admission, only 1,000 pesos presented by Live Artist Production Inc. and South Beat Productions, Tacloban. See you.

0: Dream Radio Time. It is now 5:33.
1: That time check was brought to you by
2: Byprints. We print while you wait.
3: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Haprime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na sa 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: Benji?
1: Ano yun, Dino?
0: Problema ako eh.
1: Ano problema mo?
0: Nag-away na naman kami ng girlfriend ko.
1: Ba't di mo i-text?
0: Eh, wala ako load eh.
1: Eh di, personalin mo na.

0: Yan, parang may gusto na ako sa'yo. Pero palagay ko, i-text mo na lang.
1: Ha? Eh, wala akong load eh.
0: Email mo, kaya mo?
1: Wala rin akong computer eh.
0: Alam mo, alam ko ako na meron ka.
1: Ano yun, sir?
0: Malaki ang ano mo.
1: Ang ano, sir?
0: Malaki ang ulo mo.
1: Ha?
0: Eh, kala mo gwapo ka
1: eh. Eh, ba't kayo, sir?
0: May duda ka.
1: Sorry, sir, ha?
0: Sorry, nakakwenta pa usap.
2: Dream Radio Time. It is now 4:05.

ni Philippine Red Cross Chairman Richard Gordon ang mga bansa sa ASEAN na magsagawa ng regular na joint disaster response exercises at scenario planning upang matiyak ang mabilis na pagpapadala ng tulong sa oras ng kalamidad. Sa kanyang pananalita sa ASEAN High-Level Meeting ukol sa Aspect Framework sa Maynila ngayong Webes, binigyan din ni Gordon na mahalagang magsanay ng sama-sama ang mga bansa bago pa man dumating ang anumang krisis. Ipinaliwanag niya na dapat magkaroon ng malinaw at nakahandang kasunduan ukol sa customs at mabilis na pagpasok ng mga humanitarian personnel, gamot, relief goods at mga kagamitan sa mga pambansang hangganan. Yan ang ating Dream Balita. Ito si Kuya Elmer. Susunod na ang Dream 20 Weekly Top 20 Countdown. Magandang hapon, Dream Kada!

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kau ba na to karon si Tatay Antonio? Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
3: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
4: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
3: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Og tuod, mao niya pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa og makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
5: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
6: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there! Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalaniklawan, Tacloban City. City X Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
8: Tacloban, this is the concert event everyone's been waiting for. Unfiltered, featuring the nation's girl group sensation, Beanie. The one and only Adi. And the Showtime Baby Dolls.
9: Para lang sa'yo, ang giling-giling ko. Para lang sa'yo, ang giling-giling ko.
8: October 17, 2026, Saturday, at the Lega Sports Complex, Tacloban Grandstand. And yes, tickets are selling fast. SVIP at 11,990 pesos and bronze at 990 pesos are all sold out. But you can still catch the show with these available tickets. VIP standing at 6,990. VIP seated at 5,990. Gold at 2,990. And silver at 1,590 pesos. Get your tickets online at enigma.com.ph or grab your physical tickets at Summit Hotel, Belly Bites, and SM Save More. Don't just watch the concert, experience it unfiltered. Unfiltered, October 17, 2026, Saturday at the Lega Sports Complex, Tacloban Grandstand, presented by Enigma Events and Production Incorporated, and proudly supported by your official media partner, 104.7 Dream Radio.

ng Senate Impeachment Court ang opisyal na live streaming ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ngayong Biyernes, October 9, matapos magtaas ng concern ang testigong si Bureau of Internal Revenue or BIR Chief of Staff Attorney Anne Lorraine Garcia Marquez ukol sa privacy ng ilang opisyal ng ahensya. Nanggaling ang pangamba ni Garcia Marquez nang maipakita at ma-flash sa mga monitor at screen sa loob ng impeachment court ang mga sensitibong personal na detalye ng mga revenue officer at examiner ng BIR na humahawak sa mga dokumento ng pagsusuri. Dahil dito, agad na ipinag-utos ng impeachment court ang pagputol sa broadcast upang masuri at maiproseso ang pagtatakip o pag-redact sa mga pribadong impormasyon alinsunod sa Data Privacy Act at mga provision ng tax code ukol sa confidentiality. Yan ang ating Dream Balita. Ito si Kuya Elmer. Magandang gabi, Dream Kada!

0: What if kalmahan lang natin? Let's go.
1: Dito, masaya lang. Kahit may lahat na para bang pagkati lang. May sa baba, sa taas meron lang. David, Pasco, M. Jacinto, Oro, Trigo, Bruno, Nico, Joseph. Ay, baka naman. Pablo.

0: Radio and Print, kaya Prime Media, quality and prioridad. Tawag na sa 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe, prime ang resulta.
1: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
2: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
1: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
2: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
3: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Tacloban, this is the concert event everyone's been waiting for. Unfiltered, featuring the nation's girl group sensation, Beanie. The one and only Abby. The Showtime Baby Dolls.
6: Para lang sa'yo, ang giling-giling ko. Para lang sa'yo, ang giling-giling ko.
5: October 17, 2026, Saturday, at the latest sports complex, Tacloban Grandstand. And yes, tickets are selling fast. SVIP at 11,990 pesos and bronze at 990 pesos are all sold out. But you can still catch the show with these available tickets. VIP standing at 6,990, VIP seated at 5,990, gold at 2,990, and silver at 1,590 pesos. Get your tickets online at enigma.com.ph or grab your physical tickets at Summit Hotel, Belly Bites, and SM Save More. Don't just watch the concert, experience it unfiltered. Unfiltered, October 17, 2026, Saturday at the latest sports complex at Tacloban Grandstand. Presented by Enigma Events and Production Incorporated and proudly supported by your official media partner, 104.7 Dream Radio.

0: Kidney Care Time.
1: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod yun kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa Kidney Care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa Kidney Care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
2: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
3: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: The Municipality of Haro, Leyte, through Mayor Jassy Tanyala, proudly presents the 175th Haro Town Fiesta Celebration, Mayor's Night 2026, on September 20, Sunday, 5 p.m. at Real Street along Haro Municipal Hall. Enjoy live performances from the U-Dynamics, Greenpeace, and Crack Thy Sound. And for the main act, get ready for the hitmakers behind Hanggang Kailan and Heaven Knows, Orange and Lemons.

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily, located at P. Burgos Street, Tacloban City, with branches in Tacloban City and Downs in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron, hagaron, ganado ka pirmi.
1: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kani mao ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga naghahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa nato ang istorya ni Nang Maria.
2: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na.
3: Isip po sa kadiabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
4: Mas klaro na ba bisan gabi?
2: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
5: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
6: Lagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot.

0: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Like na like mo ba ang mabilis na internet with free cable TV connection? Plus, mabilis na customer service. Abay humanda na to binge watch your favorite shows, whether through the internet or through cable TV. For only 1,299 pesos at 50 Mbps monthly. May free internet installation na, may free cable TV connection ka pa. Yes! Sa Latinet lang yan! Tawag na sa 0919-076-9468 o sa 0535-223-4499 o hanapin sa Facebook ang Latinet Incorporated. Basta Internet, Latinet!
3: Ahoy! Kidney Care Time!
4: Ako si Alan Taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun. Nabalaka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa naa nang ni Kidney Care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siyag minor gi, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo kabulan. Dakugyod ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
5: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
6: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Today's

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Kung kahanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain baka ha, ayaw na pagantos, aniya na ang iBerry.
3: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katambatanon pa ko, taas ang grado sa akong mata.
4: Bili, di ko kaklaro, bista layo, hasun kayo sa diyo, adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan akong pananaw, ya bii maigmata sa buntan.
5: iBerry mapalit sa Mercury Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
6: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
7: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
8: Stop right there!
7: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective. Hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. City X Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para